0: alkawakibi tim and gogo ak alif bi alkawakib hamzatu boko ba sa kon gogo ndax aliful wasli mata yu do saxat boko ye dero bu rotene kon lamb bi la ci kon and gis kon boba intikhaw sakin day am pour ñu daw lol nak sañ nga ñaari nit ben ñu hadaf tan min gi doylo ben haraka ba rek comme bi zinatil kawakibi masahif yi bindi yep ta muy qira'atun nafi' digante war sa qalu non la koy binde bi zinatil kawakibi bu fekke nak rewa hasan ansim ni gëbina mo day saxal tan mi way ju kasra ko bi zilatil kawakib ko jari tuwe Allah ta'ala ahram bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mokkan rafaal nak ki nga xay dafa yor dogu salatu on nabi muy farat dika muy gor muy jigen bu lay jigen ndax bu nek ci regal da koy man na ko ne duko sikar bu lay gor bo me jaram sa ngou ndax man na ko ko ne ko sikar waaw ñaar man ko sikar lab gi nañ koy sopp ci kuy sikar ku tuddu yalla mu lab waye niki rawata muy ki am beureug nga xane mom beureug mi yekiti ko bu ci tobarem bugo mu dañ tayit te yalla du war war do arrêté rawat na ko ko dañ ko may lu bari lo du ko may sa kam janaba da kam janaba bëgge janaba je man na sangu ji legi mom ndax janaba yi ci l'islam lu nit ki gëna gaaw tagom mom moy li gën sa yame janaba la yalla moy mu gaaw dem la sangu ji même fekk guddi la nga mënta sangu sax dañ ko may sunna ci mom wala sopp ci mom mu dem jappu ji japp mom mënta julli mënta def dara waye dana wayfal janaba ji bu ko defé nak ki am janaba kon du té man na def abdou saxal la bi ki am haydu man na ko def inshallah wala ta'ala ahna bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da degon ci sunu audio bu melni xawna yag ne nga ñu waxon ci ne bu fekke dafa maranan bu nañu de yow nga yor ndox mu maranan te joxoko bu daye bu de yagad wakan lu juulu ñu jul moy day joxe diye dañu japp lu moko ray day joxe diye lolu dañu duggal ci ben xahir bo xamne mustawi tarafayn ci yena masaili nek murajjahu ahadi tarafayn min tarafayn ci yenn ci masail yi lo moy lam fa kafuna bil fi'l matlub an-nabi wal kafu fi'lun fi sahih al-madhhab lahu furu'un dhukira fi al-manhaj wa sarduha min ba'd al-bayt yaji min shurb naw khayt zakat fadl ma wa umad rasm shahadat wa ma atala nadhirun wa ma atala nadhirun wa dhurrahn kada mufarrit fi al-hadd fadl ma akhadha yoyu khawaid yek ma sa ko binaj ben qahida moy al halil kaf fi'lun amla manam ñaka def ndax def la wala det al kaf fi'lun manana lek xam nga fi'lun la ndax ñaka lek fi'lun la masalan tay ki nga xamé ne mo ray bopam ci fi'lun ci jëf comme jël taaka jam bopam wala mu jël fetal ray bopam la sakati ne fi'lun la ma ta bi fi'lun ci den ci jëf bopam ñu jëf de ka ko xaru léegi ha batay mata bi tarki fi'l nak wa tarakal ma'a wa ta'am lekul nanu ba faat ndax la japp xaru lu japp xaru bu ne ataku fi'l da nga japp ko xaru ndax baye lek baye nan fi'l la kon ci difu bopum ci la ñak ci la de bu ne asarku lek bi fi'l kon ñan xaru ndax difu dara lo xam moko lay difu waye li ngay wër ne moy ataku fi'l mo la jibul borom ak malaqi son jibul bu nan wa ataku fi'l fi sahih al-madhhab li gëna wër ci mata malik ataku fi'l la mana li nga xay boko defé dé ñu jappé ko xaru la nga xay boko defu timi da ngay dé nga ñak ko def ba dé dañu japp ko xaru rek lool na lay lahu furu'un dhukira fil manhaj manhajul muntakhab atere la jindu wa sarruha min barjal bayti yi boko na shurb masalan tay nit ki am ay tolam sawet wala am ak juram sawet wala jëm bopum sax sawet yatt yeb juram bu ko maral garé ba bu amul ndox dé tay nga ndox mu dess mo xamné joxe ko leg do lor ci dara boko joxul lolou bu de li sam do japp na ya ko yak bu de ay ton la japp ya ko yak da ngay fay bu de jul la de japp na ya ko rey da ngay fay bu de bakkar japp ya ko rey waye nak naw amina shubha da ci am ta dana al hulul tudra bi shubhat mo ra ken do ray waye nak da ngay joxe diey ko rey nit ki masay yi bari la meme wagn ki am ab ban ban ci mbakk gi docteur ne da ko wara ñaw ngir dere di meuna taxaw bakkan waji meuna dund yow ngay jumtu ay bu ko meuna ñawé lak bang ko jox bam deca day japp na ya ko rey da ngay joxe diey wala nga rombu xarum jambur ci buntu kërëm mu laxasu ci boom laxasu wax wër na boko rombe jall man na dé boko dindiwul bu dé day japp ya ko ré da ngay fay xar wala ngay ndox mu dess ci ni mako waxe sank fadluma wala sank yar ap poto wala jeun wala xer bo xamni nit ki dafa am ab dalam wala minam bu bëgg daama nga war ko mëna jox mu sapp ko ci defo ko tay boko joxe do lor ci dara boko defut lolam yakko li sam da japp na yakko xani wala sédé comme tay diw amel ma bor yéne di atéwu mané diou daay bor mo lank na amé luma atté kam na dama ndey essay cédé ma dik yow nga xamné ya ko cédé da féké ko way nga lank neub ko bañ xañ mo boba ya may fay ah mi non lay dal nañ djublu même ko xay dañoy yow aw nak sébet dëngël ko tégal la né ngoñ ma jox ko nga bañ ko jox ngoñ ma nak wadé dañ nan ya koy fay lepp limi tek nak moy mandu ci l'islam ak it ben ay ak ben xaraangi di ci ilmul iqtisad al iqtisad islami economie ci wal islam do xam na ko l'islam gisé bokku na ci yoy ben ay moy anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi kon yalla saxal na ne alal ji yalla dalati istikhlaf way momoko manam alal ya ko liggey ya ko ñak way momoko 100% lolou l'islam sax da ngay yoon yi da koy def da fay ci misal tay ci yoon yi senegal yoon yi al qanun wal wad'i yi loi yi ni fi 10000 francs yi nga liggey mom ko ñu fay lako boko talon yoon day am lante yow ndax momoko lolou nak l'islam jappé comme qaida moy lepp lu doon rek li nga yor sa bokum jul da ci am haq wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahroum wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi qaida nak danan al malu malullahi wal basharu mustakhlifuna fihi alal yalla ko mom dakoy wutul wante ci nit ñi lo mo wala lepp lo meena te mu de bo teewul mu de rek dañu japp ya ko ray comme mo nga jëlon tak rek ko ñoyam yoy dal lañu ñuy ci masala bobu moy fa kafun a بل فعل مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكر في منهجي وصبها من بعد البيت يجي والله تعالى اعلم بالصواب.
1: وعليكم السلام جيرو سن بابا ما نين بال مرك ديمو تي ار بي لا تامبلون لاجي اي يته دام ني بان تخاورون كو خنا بو نون خار فيخو مانا توك جيمتي دا خاوا جاي فاو ني بولو كو ين اكتيفيتي موتاخ موي خوبر اي داك داك ين بوروي ني ديغال نكو باخ يوا ياغي لاج بابا كان ني واخ ني نيت ساي ديفه مخيب الحشفه bopp sakaram sa yu faddo ci ben farj ak farj bu ma doon day wala sangu farata ba ci bahi ba tax ngay laaj ba xam ndax ci def lo ci bahi ba waatuul bahima dang koy hadd wala duñ ko hadd ndax dang koy hadd wala duñ ko hadd de duñ ko hadd way duñ koy tanfir tanfir moy atté kat dang koy yëd rek mu xol ko yan daan mo yalla jom bu tek ko ci bu doon ci aw bay wala xar wala nak wala dar dal lo xane du nit mu jaxaso ak mom ak ci mom mom kën duko hadd nan dafa jallu def dañ koy tanfir tanfir nak man na gëna met hadd man na ko yees don tam na wuté tanfir moy atté ke lañ koy rek mom mo koy xol xamné ki gën l'islam tuddu lu koy daan ay sanction mom mu sét daan ñu ko tek bu koy alaman bu koy tej bu koy ciaw waye bayyi mom bu fekké nit ki def na imzaj moy gën na man ci mom gën baaga ci cadeau yi bayyi ma dañ koy ray san ndabal ga waye duñ ko way tungu diko lek fa def yeuf wala taala ahna biswaab li nga wax ci ne mariba mo wara sang waw dafa ñu ben hadith bu xane wirna yentu sa wax ne idal takhal qitanan wajibal khuflu nikki pomu wara sangu farata du fokk rek bimu jaxaso ndaw ci dara genn ci mom dedet bu dara genn ci mom mut la xanta wara sangu bo xam ci jaxaso wul jullu jaxaso man yu say gennde borom warna sangu farata ayo amma fekk man yu genn wa

ni ak ni la lay dañ koy jappé ñaan rek amul diri boba nak ak yaatu lissam da nga ko ci maye ma am fiqh da nga ci maye ak yaatu nga sañ ko defé nu lay bu do lu lissam jangale ci hadith yi nga koy fekk ci hadith yu wër ñu yi kat li la boba kenn duko soppi nam ko inte rek lañ koy defé naka nonu bu fekk akhwan duko jangale nonu ma muñu akhwan sunu ak ginaaw yu akhwan sunu ben ay mujarrabat la wala ay ijtihad wala ay nazariyat ay gisen la boba lissam da nga jox ak tawassu ak yaatu ci mel non war ko ñap moy nit ki man na def yenn fukki juni basal ak ñaar jeme ko yene ko hadiya limbu ko sopp ko me suñu abdul khadir radiyallahu anhu deg na ñu wax ko la ci limbu kamé wa mu la ne fukki jamel ak ñaaru jang do yut waye ben bu yalla nangul lu ne xajna ci xam lo ko moy limbu ko moy rek lu bax dal du doy waye nak lo ci do lo mu doy nak de fuk ak ñaar do yut waye ben bu yalla nangul lu ne xajna ci ne kon nit ki dal amna ci yo xamne jëru ci ci ene ci onay dal bo togon tay di bi ne da ngay fi daw la nit ne ubul na xamal ne no nga da ngay fi daw no on ma saxal nañ ko ñu nangu nañ ko ay xolama bu la sax ñu nangu nañ ko waye nak do ko fekke ci hadith bu wër bu na ni la wala ay afan bu wër bu na ni la bu ba na kon tawassu da ci yalla man nga tok def ci jëf ci yalla yene ko bo leen bindef yeb ta bu ko yalla nango kenn ko ne man na jall ci bopam inshallah taala no wala am na ci mi wax da nak bari waaji mu solo yene ji sall jek mo ci solo waye fukki ñu basmala ñaar dal saxal nañ ne man na fi daw waye ba jappal ne nga def ko kenn nak def ko ñaar dafa def ko timé ñoyam rek bu ko yalla nango man na faja bi ku ne comme nonu cheikh bukhari waxe ne fukki kamil ak ñaar du yut waye ben bu yalla nango lu ne xajne ci wala taala ahna bi sawab alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni babakar waaw yaangi laaj imam bi di jang jaagan surat nasan day jang ngelaaj man riwaya la riwaya bi lay khalaf an imam hamza mom la xam nga quraay yi di gëna siiw juroom ñaari khiraa ya moy al khiraatu sabah do ëpp na ko khiraatu hansa amna khiraa salaatu hansa da xamna wa juroom ñaari khiraa yi gëna siiw ni tanafi bokke ak hansin ak abu amr al basri yoyu non la te ko na hamza bokke hamza mom la defam ñaari riwaya yi solo ci mom khalaat ak khalaf comme ni nafi am ñaar riwaya muy warsh aqalum hamza nak ñaari rawiyam kenn ki khalaf la khalaf moy jangi ko riwaya bi señ bi gama yonne di jangé wa xaba xawna ndo warsh ci li nga waxe ci ben côté tout rek da nak moy imara te bokku ñu imara sax ya jël na yépp mom da nak ñu nonu wa wala taala anam biswab wa alaykum assalam wa rahmatullahi jeri mbokk waxna yaangi laaj alal yi nga xamné man na genn ak ak muntu genn ak ak ala yi ma dafa jakk yi mu dafa jakk ak ala yi ma dama ma ki mu dem ma ka xamna bu ci na af laaj la waye nak xaw nañu woroko ci laaj yi nga laaj ndax ataka mom lenen la yep luy wuté yalla dal la waye dem ma ka day farata ataka yi di farata ta tabax jakk du farata ci jabb bi mo do bolen borom do na xaw xor waye xamna li nga bëgg laaj li leer nak moy li nga laati asaka day jam ko ñaari mbir ndax ni nga bëgg laaje mo xamna ne day melne amna alal yo xamne mënta genn asaka ndax aramam waye nak bala ci tontu ñaar ci ñaari laaj bi jam sa lu tama japp ne mo yalla genn laaj waw amna ay alal yo man nga ko mu lewlo do ma taata ko ci genn ko waxon nak nako ndax amna alu mënta genn asaka rek jam ja yaakaana li ma lay tontu lay japp mo mu jublo laaj waw nit dana am or nit dana am xaaliss ni dana am nuqut moy comme money yi ñu am moy cefa wala euro wala nangam ni dana am xar dana am bay dana am nak dana am bam dana am fas dana am gilem dana am ay lekk am ay ginar am yep ay alal la bir alal yoyu dafa am ci l'islam sette sette ne sa yo xame am ci lu tollu sangam ataka warna la comme tay gilem ataka warna ci xar ataka warna ci bay ataka warna ci nak ataka warna ci or ataka warna ci khalis ataka warna ci xar yi ñu am tay moy ay cefa ak ay euro ak ay dollar ak yoyu ataka warna ci amma yena alayum don comme ay jam wala ay pass wala ay mbam wala ay puno ak ay leuk ay ganar ay nang yep ay alal la waye l'islam wëralu ci asaka don do yaw normal mujji amna ci yenn ci ay gis yu xane japp ne wara ko man yegal ci yere waye dal nusu ci mom yemi lera ci asaka moy alal yi ñu jigen asaka bu de ci juri ñatt la moy nak ak gilem ak gatt gatt moy xarit bay bu de alal moy or ak xaalif or ak xaalif legena bu de cefa yi tay nak asaka dana ci war waye def rek nga war ko meuna genn ci
sefa xam nu mu war a toll.

0: borom baax la
1: deug la ndey
0: bu ñuy xalé ba légui wax bëgg yalla jikko ñoy ñu rek mom la kenn xamé ko benen jikko lim taxawal yenn ko yalla suñu ba jappale rek ba lepp taxaw barke cheikhou khadim
1: amin
0: contane nañu bëgg yalla contane ngoy ñu wax bëgg yaa ci wax mom ba suba di tax tax ñu def waa contane di bëgg yalla yalla suñu borom bëggal la taxawal la
1: jërëjëf ndaysan
0: barke cheikhou khadim ba lim ci yene lepp rek yalla yeggal ko
1: amin amin ndaysan
0: barke suñu taal barke
1: amin ndaysan
0: ñoo ñoo sa ginaaw rek taxaw ci tan
1: ndaysan
0: bura gaga
1: amna solo ma sha Allah kon bokk mom ñong koy ziar diko ñaanal jam mom itam ak mbolam ñi nga xam ñuy bayyi xel fofu hélas ci yow lay ki ba légui comme ni ngi ko waxé légui mais nak tamit hélas soxna yi xawna no lendeum xaarama jël mbokk mi ñëwa ku bax assalamu alaykum assalamu alaykum ku bax tour bi ak foy woté
2: ma ngi Touba ya
1: Touba
2: man na xadi Touba Ndiaraw
1: Touba Ndiaraw
3: ko sama yaay la
1: Ndiaraw da xam ni ci commune bu Kassamba wala
2: waaw commune Kassamba
1: ndaysan deug la jerejeuf
2: ndaysan
1: waaw waaw mbaba garas wax nga deug fofu sama commune la
2: waaw
1: ndaysan jerejeuf
3: waaw lo sé ma ngi lay fay
1: allo
2: waaw
1: waaw ku bax waaw
2: ma ngi len di fay ma ngi len di fay
1: deug la jerejeuf masallah sonu ngone nak tay mom da sañ sam jere jere hélas yang ko doon wax tay manki éducation bi nga xamni mo am tay ci penc bi mo nani xamna auditeur yi mom bo mo dañ leen tejeel liñ bi tour ya ngir mëna agalé waxtaan 88 628 1902 ku ba assalamu alaykum
4: wa alaykum salam
1: sonna ci ñoo lay nuyu
4: tour
1: bi ak fay woté
4: man day
1: day
4: Touba Ndiar
3: ko sama aw buru kërëm la Touba Ndiar
4: aw ko ni
1: day sa aw
4: ko ni
1: dëgëla
4: dal ci ñu faal sa ci ñu ci ko ci na am sa ci wa pa da ko ñu jox del ru bi pass ñu ko ay jabaram ci ñu mëru ñu manam lim bëgg ci ëpp mat ngir bu yalla ko yalla def jamm da la xam ci mom mom
1: baax amin ndaysan amin amin
4: ay
1: pamou ñepp ñu ko ci deug
4: ay jabar
1: deug sa machallah ñu
4: ngeen
1: deug la deug la ay jamm lay
4: wax di wax ko mom ba ci
3: fallu
1: deug na bax ndaysan machallah
4: bu bu
1: yaa ko ci yalla ci amin wa amin amin ndaysan amin amin ñu ñaan yaa ko ci ñaan
4: jaru
1: juk ñu
4: leen
1: di
3: faal ndaysan jaru contane trop ñu ngi jere jeuf fay trop machallah
1: machallah
3: ma ngi lay nuyu bu baax baax di la ziar di am bëgg ta contane ci yow bu baax baax jere jeuf da nga baax rek joom lahi ciéb naka ciéb yu saf yi nak ciéb yu saf yi
1: jere jeuf
4: ciéb
3: yu ngi na baax rek
1: Merci. Mu don lu doy wa lo xamne ngoy setlu ci keuri parfois mais firangé parfois da ci am ak ye ci aju mais xam nga tay comme tay ki nga xamne moy cheikhouna ndjay ak liko dal and ak say soxna dem ci tol yi ba ñew déjà am ak problème bu ndaw ak soxna yi nga tourner ñu diamanté la ay pack ba mujjii mbir mi mujjii appi loxo ba ñak bakan fekk ko ci lolo déjà li nga wax da ci am muy manque éducation parfois la djé mais lolo est-ce que tawé tay jotul ñuy tan soxna yi tan donte nak jigen mom dafa leun dem han
5: non non mais jigen lu mu leun dem da nga war nga wax xol elal mais so tanni ben agresseur indi ko sa kër mu duma la ray la wala mu dam sa yaay ya koy def sa bop man duma tak koy pis sama yaay wala mu koy def lu naxasu lu non
1: mais elas tamit est ce que dina pour nga xamé ko dana yombu
5: baña xamé dama koy xamé man sama jabar di aaw bi ni moy tangal sama yay ndeki mo koy tangalal ndox bu mu ñëwé ba légui jégg yi bari nañ ci kër ga way lepp mom mo koy defal sama yay xam nga kon tan na ko bax
1: deug
5: wala ba benen tanu joté mu doon ñaarël aussi kima tanu aussi bax na lool ndax jabar defena sokoy tak lima sama papa daan jangal da ngay ñëk xor yay ji su yaaji baxé rek mom dina def le tout pour bax wa mais su ko féké ko xamni yaayam mom simi lak sala mu génné jaasi wala mu door le plat nga ñew tak ko indi ko sa kër aussi yow ya ko def sa bop wa yow xolal sa jabar gi ni baxé rek tok fi mu tok demul dikul
1: ndaysan
5: ha ta xamna ci dara wala loolu la
1: ma sha Allah amna solo solo basin mu melni ginaaw bu la nuyuaté solo basin de nga ni ko waxé ak li nga xamni tay xew xew la mais ci yeen soxna ci la dal defena ñaarel la aussi bolé ci lolo soxna basine ginaaw bi nga déggé mbir mi en tant que jigen ndax mbétel la ci yow wala bok
6: waaw mbétel la ci man té ñaawlu nako torom nak ndax doonu lu rafet ndax borom kër mom borom kër ma nga ci xalaat lu nekk lu dut jam ak du ko li
1: surtout way
6: légui nak nit ñi dañoo wax né bala né tak jabar nday ya ngay ñëk tak dogo tak doom ja waye dañoo toll ci jamono jo xamné ku la neex tak ak fula neex takke koy ki defit diko gis rek
1: deug la
6: man dal mom ñaawlu nako sa rafetul tamit
1: manam suma la deggé dal li fi mami baye won legi dafa mel dafa
6: nassa waaw kay lolou dafa jeex legi waaw ndax da nga dan dem ne bu ñu tak nga ne nga ne xolal ci jikko yaaja wala boy doomi diu da bax na nga dem takiko legi nak ken xolal ci internet bi lañu takanté ci lañu jëlé sey kon la ci way gis rek nako nako séré
1: dir way
6: da la gis
1: niko dir way
6: ah non la gisé dé ndax dox mom fam danta wo dé fek fa tépp dé ko sa yaay baxé fu ndiar dom ja bax bu mélé ni nit non rek ngay am
1: deug la
6: non da la ko gisé
1: amna solo mais lu mel nonu pour yow lan mo koy waral manam firanga da ci am wala bokk
6: waaw firanga ci xéetu firanga la nak la ndaxte firanga mom ñetti façon firanga la
1: comme ban ak ban
6: wa amna ño xamne seen firanga dañ koy tecc seen xol buñ ko wax amna ño xamne fuñ mélé ci firanga bi dañ ko génné amna ci ño xamne tamit duñu merdi baye dañuy jëf té lepp firanga bi moko waral
1: mais tay est-ce que firanga jarna dem ba tay di jam paka wala bok ngay suti ndox mu tang ak yenen ak yenen wala diwlin parce que yoy dañ koy gis en général du tay rek lañ ko ñëk gis
6: firanga mom firanga la doko tay mom ñi di jam lu ne way diko def te lepp biri firanga rek moko def firu gor da da am dal firu say say am lo da non la deme
1: ah bon deug la amna solo sonu ngone he de nga ko kon dessa firanga mais est-ce que kon tay ah goor ñe bu ni tak tamit surtout ñaarel waru ñoo xol ni ni takke ak ni ni lolo tamit classe elas gi mom moy lolé sañ
3: mais amna fa nek mbir mi amna ci goor ñi amna ci jigen
1: ah bon
3: waaw mais gis nga
1: ak mais tay li goor mëna maîtriser jigen fekk ci jigen de
5: waaw ah ñu ñoo gëna mëna maîtriser yeen da nga ni gi jëfël
1: di def xam nga tay parfois nga nek sa soxna ci
3: kër non parce que exemple gis nga say li action bi am ni tay feñon na ci ngorom dañ ko fañ lu gis rek feñon na ci
1: non man na ci baña feñ sax soxna ko
5: ñu da nga graw
1: parce que jigen day neub ci kom
5: no yeen da nga graw
3: gis nga comme ne ko soxna basine waxe elage waxe ko non la bu jëk bu neex dama takki jaba dañ lay yoni ci sa dañ lay yoni ci domi diw nga dem ci domi diw joju kok so ci demé dañ nan wax nan na nga xol ba xam ndax dina laal bop na nga xol ba xam ndax dina laal tan yoy yep dañ ko daan wax dañ taw nan setlu testen dañ ko daan xol ci jigen légui lolu amatul
1: testen
3: wa yep dañ ko daan xol ci jigen
1: ah bon
3: xol ki laal karaw nga ñew set ci né ana diw ñu ne la fa genn
5: ban mo ci baax ban mo ci baax
3: benn baax ci
5: ban mo baax ci gaaf yi amna yu ci baax ci amna yu ci baax su fekke dang ko fekk muy laal biir do dina am ay njabo
6: né bu dé laal biir
5: wa day am njabo
6: bu dé laal biir
3: day am njabo
6: kër ga day am bosta bu dé laal ginnaw
5: wa
6: day jabo
1: su jappé ni sa ba dir moy ko
5: jappé ndig ni
3: borom wërseuk la borom wa borom njabot la
5: su gemma ngi reey torop
3: baxna
6: ba tay ba tay wër borom wërseuk la
3: né baxna jigen day am biir né baxna lo yépp tay wax
5: ñi dal
3: ñoo ci fay am ben
1: est ce que sétlu bobu amatina
3: ama mom la lay wax lolou legui amatu legui nit ñi mom xali goor yi legui jigen ñi mom presque bu maye bonne sax nak jigen ñi ñoy wër goor ñi
1: da surtout way lu lolou am
3: jigen ñi ñoy wër
5: wa touba de dafa gëna xew
1: mais tamit
5: touba raw touba li ma gis gisuma ko fenn touba raw
3: mais raw legui jigen ñi
5: gisso kanamu auto yi legui jigen ñi rek lañuy nangu ñu duggu ci kanamu mbacke touba yi yow mi so fa demone da ngay
3: dugg man bu ma teddé bu di
1: hélas lolou am nak lolou den ci ñew hélas xamna ni mais
3: hélas man bo teddé gudi ko man nelaw ko ma jabot jabot bu jigen te ma gis dalu sama xel billahi wallahi
1: ndaysan
3: yene say damay gis ben action bo xamne barki alquran mo duggé sama kër dootu mam jam
1: comme ci mbéd mek yoyu
3: ah wa parce que jabot jigen la
1: mais tamit parfois paray yaay boy yi dañ ci am pas de responsabilité xamala motax légui dafa melni jigen ni dañ leen di jaay xam nga bu ñëk tay da nga doon am 100000 francs ñew ñu may la jabar wala 50000 francs légui nak sa dom tay ji xamna sa sar bi tay ku ñewon ci ñom bo amul 1 million dun la may soxna déjà lo lepp da ci jé
3: non
5: dé wala 700000
3: dé
5: ñaata 500000
3: man duma laaj da gis nga ko ñu matay tak sama dom laaj ma may bu ñëk ma la laaj ko lu mu d'accord and leen ci
1: ah bon
3: ki alquran may bu ñëk man duma ko laajal dom dama la naan lu mu and dom jigéen xalé jigéen légui bu laaj amna ñu mëna sey waye amna ño xamne buñu démé deppat té bo laajé bu borom ma nekk borom xol bu mëna muy fayu la al sama classe gi nga xamne tay ji bala ma am bindi damay son luma laaj go deureum bo ñëwé waxtaan leen su ngeen
1: tax parce que légui xalé jigéen ay 3 mois lañ sey da ngay ñëw may leen 800000 ñu ñëw def 2 mois 3 andi problème créer problème boba nak yow mi yaajé am problème comme ni ko wax parce que
3: yalla ci éducation de base bi la mo dess
1: éducation bi yow tay man nga yass ak njabot mais bu ñu génné ci mbéd bi dem ci école yi yenen ak yenen lan leen di influencer parfois de jiger
3: non gis nga sa dom dang koy xëc mu ñu mel man sama dom lu mu def na def may neex waye lu mu def mo ne ba

0: té lu muy def buma ko xolé ba xalé bu ndag gëna ndaw moko xolé xamna li mako xolé kon lolu du ci do xalé yi ci parents yi la
1: parents wa
0: so dom dang koy éduquer dom doko xoktal bam ragal la surtout dom bu jigen xej ko taf ko ci sawet dom nawlé la ngay tok ak mom xalé da ngay gis légui xalé bo xamné bu jëk bu xalé di sawan baax bu jigen day daw ñew ci yaaya ni la yaay dama am luma gis nga dugg ak mom legui lolou dafa amati xale bu jigen bay demal bopam biti gënal bopam xoto ñu defar bopam
1: deug la
0: yaaya mën na togg ak mom un an yo xamne yaay du xam ki kañ la am bab jigen
1: deug la
0: han lolou lepp ñak éducation la li waral lolou nak muy protéger bopam moy tax muy am sañ sañ ëlëk bo xamne
1: di am fi du ko surtout
0: voilà yaay ji du ko yëk ni man sama dom ñu may deg ben problème dañuy ñew togg man ne ma nangam ak nangam même sen walu copain yi dañuy togg ne ma nangam ñu waxtan ci amuñu bobu complexe sama digënté ak ñoo lool dafa baax ci digënté dom ak yaay dafa ci baax da ngay nampotal sa dom ci sa kan nga xamné su démé ëlëk bu bëggé def dara xélam da fay nekk ci yow mu rikilé ngay togg ah yow da ngay moytu kan nangam digën bu tedey raw moytul xalé yi goor yi parce que man ba paré sama sey fi ma jaar buguma nga jaar fa lima dund buguma nga dund teylul sa aduna
1: diko commencé ko ci côté bobu
0: xol ki ngay waxal xol ki ngay tek sa tank voilà bu ko défé day am xomo nuñ koy waxé nuko tuba waxé imprégnance bi da koy am
1: dang koy influence
0: day am gëm gi lu mu bëgg def rek mu ngi lay bayyi xel yow mi nga xamné ya nek wajur bi lolou dafa am solo ci njabot ki dafa am solo té légui dundétuñu non légui dal doom joxal mu lek joxal mu nan buñ ko doore ci bedd bi sang ak ki borom
1: ay way
0: dedet da ngay éduquer sa dom bu la nit ñewé nangam nga né am mo def nga né wa nga né ko dotul am fexé ba yow ki ñew kalamé la nga né ko sa dom li dotul am fexel ba sa dom bu ko defati man nga bañu do sa dom té ding ko yar man sama dom bo ma ñewé kalamé ba dina ko yett man duma door buma door bëgguma ko door suuf ma la dooré sesna waye ma la duggalé nopp neeg buma téyé sa nopp bi abo génné di nga wax am sama mam da daan japp baram bi kaata ko ci sama nopp bi ma joy ñu ñone mère ko ba bayiko mu ne ki lu muy joy mané ya téyé sama nopp mu ne fuma ko la dama ko sëgg di fekk na rayna ma
1: ndaysan yalla na xam sa lolou moy éduquer lo am solo comme li nga wax ni mais legui xalé yi tay yar len yobatul da ngay gis lima la wax xalé man na xey ni la damay jangi sax dem def luko neex ñewat tournewat kok nak pour man ëlëk boko dugulé ci sey sax man na waxuma la jam waye mon na sax rendi
0: moy lima la wax rek moy ñi nga xamne dañu jël seen doomi rek tegalen moy nan lu len neex dañuy def lu len neex dañuy wax luñu def neex na seen yaay xale bu indé 100 francs do ko contrôler su indé 500 jox la yow mi ndayam nga lek bu la xam lu muy def ëll muy ci ku goor ki muy ku jigen ki ñi nga gis ñepp ñuy jël alalu jamb ci seen wajju
1: deug
0: ñu ko commencé ci ñaar dërëm commencé ko ci 100 francs fukki dërëm mu ñew tay mu genn dem andi 500 nga lek yow mi yaay bijeenti wo fu ko jëlé
1: ak bari
0: voilà yaangi encourager yaang koy encourager ci sacc xali bu ëndé man sama doom forna témir ma duma ko bobu ci 500 pièces ma duma ko mu jé da naan sama yaay néna buma gisati xaas na ko fa bay mu sama tiak bi gëna tuti sama yaay né buma forati xaaliss xale dang koy éduquer ci lool
1: ci éduquer ci ko
0: yalla nak moy baxal yalla mom moy bax
1: parfois nga yar mais nak parfois
0: voilà yalla nga yow defal sa waref
1: li la war amna solo 88 628 1902 hélas mu melni deg nga ko comme niko soxna ngone waxe ak soxna basine noko jangate ci keri ba legi yang ko non wax tay da ngay genn di nek ci terrain bi en tant que artiste da ngay gis lu ne tay yang ko na wax lu melni ci mbacke touba ye ci aju mais tay bu xale bu jigen amé fit tay han tay bo waxé pour mu tok ci kanam ginaaw auto mbacke touba sax problème la day ñew pour mom day ñëkënde place kanam gi moy waral tay c'est pour mbacke touba yi sa yi melni khadim diagne ak ñeneen tay place kanam bi mom bu goor sax bo ñew ñu la no ken togu fi lool lepp tay ci jé han
2: wa man amna ci luma leer nañu parce que duguna ci fexena ba enquête ci ben sauveur mu xamal ma lima fi ni dañ fi lambatu waté ak lu lañ fi
1: def
2: ah way mu ma fi ku fi nango wa dug mom ñu def la lu ñu bëgg waaw ñu man ko mé nak da nga leen wara xamé ñu borom jabar yi ak borom jëkër yi ak ñooñu
1: ah
2: borom ñu ma borom jëkër yi sax ñoo gëna yomb fi
1: dir way
2: waaw après dañu jël seen numéro ñëw dajé ak fenn di def seen yefu say ak yépp ha fi lo fi am dé maniko ah yow dé enquête na la ba xamna man journaliste la mu ma su la nexé ma wax la yenen yu gëna graw yoy sax
1: aji amna solo
2: xam nga ko nebu do
1: comment salam alaykum salam alaykum alaykum salam ku bax
3: golo ziar bax
1: delo ziar bax
3: alhamdoulillah
1: tour bi
3: mantiano ko ko mbal
1: mantiano kel radio bi tour radio bi
3: radio bi
1: ñu lay ziar bax mantiano
3: wala delo ziar bax
1: alhamdoulillah
3: waaji ñu téré ñu kay
1: deug la
3: ba li tan ni tan
1: deug la mantiano
3: waa gëlu ñu
0: ha ma lay fay ñu way
3: ah ñu lay ziar bax
0: ma sha Allah
3: ey dem bay ko
0: ma ñu ngi sant
3: dar ñu da ko ndam ñu baa
0: ah wa na gëna kontan way
3: ñu ko am ñu ko wala
0: c'est beaucoup
3: dar ñu ndu wa
0: ma sha Allah kontan
3: na ñu ko wala ko na ah
0: dar ñu ko am ñu da ngay pousser les radio bi ko pale radio bi touti
1: wala mo am echo
3: da nga won ben radio ñu
1: li nga wax dafa am
3: lu ñu ko jël ko
0: c'est ça
1: mana nga tak écouteur
3: non non tak mo dem
1: ah wax nga deug
0: kon ci baaf ni la
3: sama ci baaf ni ni ko tekk ni gëra ni la
0: wa ci baaf ni
3: ko ma baaf ni dem
0: deug la content na
3: waaw non amone ko rek
0: jëna sa
3: yar yar baaf ni nga na xam dama mer mer mbala
0: waaw
3: ni ni ni baat ni ci ak
0: wa ñu lay délo ziar bu wër
3: wala wa deugal
0: Masha
3: Allah. Deug la deug.
1: Amin.
3: Wa ñu
1: leen dalal ñu. Ñu ñu
3: tay ko rek ak yépp.
1: Jërëjëf, jërëjëf. Barkeen du
3: waxa ji. Masha Allah, Masha Allah. Ah, mi ko rek.
1: Deug la,
4: jërëjëf, ban ci jam
0: fay bëgg ci yépp
4: ko mëndu
0: ay ci jam
4: ban ci jam ko wacet
0: naka wa daru salam
4: wa daru salam ñu ci
0: ah ma ngi leen di ziaré dé
4: ñu ziaré ko ñu gëné
0: wallahi content na trop
4: ah ñu la gëna content
0: ah ma sha Allah la fëtt
4: yow yaay ci ñu mat ci ci ñepp
0: billahi wallahi wané ngeen
4: waaw dama ñëwé ba fay bu ñu testagaw rek lo wote ni
0: wallahi deug la
4: waaw
0: wallahi
4: ne ta ci jam rek
0: na ko
4: ni taa am ngeen
0: waaw
4: ha da ko am jam
0: ma ci jam ko kan la
4: mana faatu kan
0: ah faatu kan jeri
4: yow lay sante di la gëwam nak
0: wallahi ma ngi lay delo ciant
4: barki ci ci am dak yo kal ci kanam rek barki ci tal
0: ay gore ma sha Allah billahi
4: ngi lay ñaan
0: billahi
4: ba dem ci kaw ci kanam
0: billahi amin way amin
4: barki ci abdou tal ni nga yaakar
0: amin way amin
4: merci way merci way neex na ma kontan na
0: do ra kontan na way ma sha Allah way ma ngi nuyu wa dar
4: allo allo am ngeen
0: waaw
4: ma nga nga
0: day jaxte
4: waaw ci jam no
0: waaw
4: ma ngi jamu ma ngi
0: di
4: bu baax
0: yaara na le ñu ah
4: delo ziar ay ñu jamu bu baax
0: am be ta content bu baax ci yeen
4: bo la ngeen ko faal ko bu yaal na ko yaalla ci ci da baax ci da baax
0: waaw ma sha Allah amin way amin
4: content na trop
0: way ma dina ko
4: ñu faal la wallahi
0: content na trop way
4: ba ci ci abdou karim baax
0: wallahi def na di nuyu wa daru salam gep na
4: dëgg la sama xol sét na ma ngi nuyu ba ci ngal
0: waaw
4: ñu lay dégg ñu ñëw ñëp
0: waaw mu ngi lay dégg dé ñu ngi lay fay
1: attendu
0: lay def nak di nuyu wa daru salam waaw di nuyu sama dëkkëndo yépp buma limé dumay joom ma ngi koy jox nak baye gi mi nga xamné moy chef de quartier bi mu nuyu mako patal han ñëpp ma ngi leen di nuyu bayima kenn Omar Dieng nuyu na ñëpp
1: amna solo hélas
0: sama sang bi ndour walé mégan xamna estay amul ko ko jox rek
1: ndeysan jërëjëf
2: bismillah
1: ñoo koy ñu hélas mo melni comme ni ngi ko don waxé légui li waral tay comme déjà ko xamni mi ngi ci dara tay déjà am nga borom kër wala lén nu ngo dugg ci yenn yi ba lén dina ci fekk tamit pour man loolu lu doy war
2: famé da ñu doy war xalé yu jigéen yi nek Touba
1: yep bu ko yamale Touba rek
2: say no mais Touba limu fi gis man ñu ko gis fenn de
1: ah ah sonu basina
2: Touba limu fi gis mu ko gis fenn
1: vraiment
2: ah ah ila ji Touba fi dafa doy war de Touba dama fay gis lu doy war lo xamanteni ah yéme na trop mas na duggal ben xalé bu jigen bo xamni ñuy doko doko saret xalé bu jigen bu jongama ñi waxtanon bu mu jox ma numéro dama fo dekk maneko man Dakar ñuma kañ ñi ba ñibé bo maneko no suba la ñibi mu no suba bala nga ñibi na fexé ba gisante de mu ko lolu dara mais gis na
1: hélas hélas sama escal len le du don ci yenu goori tamit xama ni ko netali tamit ah sama goone
2: wa mais bobu mom bu xama ko waxal lolu ba joxante mum rendez-vous xam nga japp ni amul dara
1: ah mais waaw
2: ha
1: waaw
2: legui bima ko wowe mune ma dañuy tassante mbacke ni kërëb kërëb affaire yoy man ko wa baxna mais gisul mako waté ben ponkal la jot ben way baat bu 10 ans saga ndey lama def nima lutax ngay wo sama jabar man ko non man ko nisa djumuma waaw sama wo sama jabar ko seen bi defal dal na dama djumna xaram xolaat numéro bi ndax bo bëgguma ko indil problème mais ci ma bay non ba ci ginnaw su bëgg lamay sogo wo mom nama sama ko ko sama dëkkël la waye dama ko bayyi ni dama ko ki tan yi dama sepp def sépar ak séparation de corps affaire yoy man ko meuy bi nga xamni da nga am jëkkeur waro mo wona wax giim affaire mais nga xamni koku tayji amana sunu deggante won man ak jëkkeur ji man no sekk naka sulu non boba day war tu boba lolu Bakar bi ci kan lay nek
1: deug
2: ah legi nak lolu mo fi bari nak ci tuba manam xale ñi sey fi ñoo teewut seen tanki
1: mais
2: no wara yam seen jëkkeur te gaay ñoomit gorgolu ba bay magal yi ni ñew ak ay magal ba magal ñoo dekk nekké Touba Dakar hein ñi nekk yow ay Bignona hein ñi nekk Casamance ah ngay ñew magal ba magal bay fi jeeg bo xamne day soxla bopam
1: est-ce que lu tamit jaay sangol lay doon rek soxna ngoni waaw surtout
2: hein
1: xam nga tamit nak ak nu mali demé nga xol ko ñi nga xam ñoy tay ñogi bitim rew wala fenen ak fenen
2: voilà mais non mais yow mi nekk fi sori wu yow da sax estan la nga wara ñew jox sa jabar li ko wara jox lolu moy deug mais so toge ñew magal ba magal nga dem momu soxla bo xam da koy dem wuti fenen
1: yo
2: so ah mais si so demé europe
1: mais lolu solution la
2: mais non so mais di ñew moy solution bi di ñew moy solution
1: la d'accord ma yow
2: ah da nga wadi ñew wa am na ñoo xamanteni wa am na ñoo xamanteni gis ñu seen jëkkeur yi ba paré ñu ngi tok régler wa am na ñoo xam gis ñu seen jëkkeur yi ngi tok régler mais ñi nga xamanteni régler wu ñoo ëpp fi
0: waaw deug la
2: ñi fi régler wu ñoo fi ëpp fouf wa parce que man dama doxkat la da gis na lu xam nga dama wax ni lambatuma ko fen dama ko gis
1: lu am la way
2: wa dama ko gis amna ay copain yo xamanteni jégué nañu hélas mi nga xamné ci limay wax dara di netali ay histoire yo xamné tay ji suñ ko waxon ci rojo bi mu tok tay yo xamanteni ay kilifa lay doon ñoy def def yoy yo xamanteni tay ji so leen tudon fi manam tay ji ñu ni la yow bu do mourid wala yow bokko ci diiné seun tuba bi wala non xam nga da ngay obligé yow téy ko non rek ngapé ko wa lolu dafa nek fi te lolu ñun dañu bok ci Touba ndax ñun suñu doajuri Touba ni sa Touba lañ bok ndax man sama mam ci Cheikh Rofal moko séxal mu nekkon Mbacké kër gu mak ya ngi deg kon man Cheikhou Cheikh Rofal
1: deug
2: la légi man amna yo xamni suma ko gisé ni ñaaw fi damay daf may metti
1: deug
2: la may metti trop parce que dama bok ci Touba voilà
1: am solo
2: da lool la quoi
1: atté mi ngi nonu sohna Bassine deug nga niko hélas waxé waye deug nga niko sohna ngone waxé mais len li pour yow ñak ngor la wala bok manam ñaka doylu wala comme niko hélas waxé légui sa borom keur dem baye la fi rek
5: waaw bon mom yalla mo koy bindé nit amna ci goram ci jigen lolu du jigen ni do nga de gor ni do ni ci lañ
1: ah surtout way parfois ñoy influence
5: ñappale won ci gor ni la
2: jigen ñu ci
5: ndax yow ba nga dajé koku bam la waxé lolu da nga wara nak dama yar ñaari soxna say naw say
2: ma non lu yaguna lu yaguna
1: bo yeregul ñaar
2: lu yaguna
5: bëgg do amako
2: ay 2002 yoy
1: non bo
5: ba
1: ko
5: no la debé bo
2: 2002 lu yaguna bo
1: amako ma tax ben
5: man dal
2: ngay leer bo amako ma tax ben
5: bon gi mom Touba do
0: fepp
5: la Touba do ngi de
2: Touba raw de
5: Touba mom raw fepp la
2: Touba raw
5: da nga nan Touba nga gis ak fi nga dajé nit waye fepp la bon mom yalla koy bindé nit amna ci goor am ci jigen
1: mais soxna Bassine tamit soxna yi ñu bari parfois dañ leen niki ci du baram lolot pour yow ñak goré wala bok ñak doylu wala ak bon lay doon dal man dama comprendre ba légui
5: waaw lolou mom bon la ndax amna ño xamné xolu karat la yor ku ngi sék yaakaar man nañ ko jallala walé lolou mom tamit lolou bind la batay amna ñu dal amna ñu du dal ñepp mom lay dal wax deug yalla
1: deug la mais tay en tant que jigen tay loy conseil wat sa mok moromu jigen ni wala bok yenn xalé jigen ni xam tay dugugun ci sey
2: jeggi taxawal
0: non
1: jeggi jeggi na mana taxawal xalé
2: non bo di wa sonu ngol non non non c'est vrai jeggi jeggi na mana taxawal jeggi
1: tutuma ay ko ah kon adna yakuna sunu dañe ba jeggi dak taxawalu
2: xalé jigen na mana
0: taxawal hélas hélas bi dafa
2: hélas fal
5: waye taxawalu bet ñak doylu mo ci bok
1: wa pour man quoi
5: nga nit ki ka la yalla bolel lo am na la doy am na la doy so munta liggey nga doy lo am am so mané liggey doli ciat ci la gëné
1: nga doli ko mais parfois da ngay gis ko xamé borom kërëm da koy manal lola ak lola wala bok même bu ko manalut mom ma ngi def le tout pour mom chaque jour dem andi ci kër gi waye téwul ma ngay recevoir ay goor ci kërëm wala yenen ak yenen lolo déjà man duma comprendre lan la
5: amna ño xamné seen jëkkeur duyu len di
1: ah bon
5: waaw lañ leen di jox mo leen doyut
1: comme ci ko ban côté
5: lol ci lepp
1: ah mais ko lo doyut tay
2: ci lal bi dal manam lal
5: waaw walum lal bi batalel ci mëna jox motax ñu diko wuti ci
2: ci lal bi wala fan
1: mais lol du solution de lol mom du solution
0: mais ñaka doylu
5: moy ñaka doylu gi rek
1: sonna sonna basi yaangi wax lu doy war nak
2: mo deugul ba
1: non mais nak pour man nit ki bo démé ba nga xam li lay jox même bu comme comme bi sax bu lo doyut nga ah ñaan baat wala nga xol ne no def nak bo mu ta muñ
2: non da na la suñu kër amna lek amna nan
1: ah nga delu seen kër
0: xam nga legi
2: sa non li nana li lal bi la la ala yo xam nga goru ben jabar nga mo tax comprendre lu
1: wa lolu
2: bala nga comprendre li yo da ngay tax jéna ñaar
5: bi amna ño xamne amna ci ngor way amna ño xamne amuñu ci ngor ngoré wuñ ci dal amna ño xamne nak mom même buñ ko amuti manan ko muñ way amna ño xamne mënuñu ko muñ
2: walay
5: lolu yalla mo koy bindé nit
1: deugul du seen ciow wala suñu borom
5: ma
1: leen koy bindé ah kon la bindé doyna wa dé han yéme nakay hmm sonu ngolé kon xamna rek li sohna basine wax doyna war lol tayit nak dañ koy némé ko ci yenn koñ yu béré béré parce que bo duggé ci koñ yi dañ na koñ bi li fi nek ak nangam ak nangam numu démé en tant que jigen tay am lo représenter sa koñ lolo du ñak di ci conseil yenn soxna yi ak mbotay yi nga xamni tay da ngeen koy jité ak yenen ak yenen digal micro bi
0: man na hélas fini li ma gëna ñor ni instant bi tonu ni moy sama koñ bi rek
1: a ci waasi ba légui bokku na ci li tax ñu dalal la
0: mitay man dal malit mi dal fini ni li ma gëna ñor lepp moy malit ak ndox
2: ak xalé goor yi nekk ñetti potok yoy di tux ak yoy ñoo dang ci waral jënti ak ñi taxawal xalé jigéen yi nga xam so ñu joxé sax 1500 yobul
0: lolu commentaire
2: amna fa dé
0: commentaire na ci ay ñett fois mais lolu lepp li ma la wax rek ñak lu ñu liggéey la gis nga xalé goor yi même borom jakartay ñuy xassa ñi ñepp dañoo amul solution gis nga isine bu amon daru salam han entreprise ci nek fi ñu jël xalé yu ñangi jang am ay diplôme te amul liggéey pagay ñaat nit ñoo nek ci senegal ñoo xamni ñu ngi jang dañ seen diplôme te amuñu liggéey dafa bari légui déjà nekkal yaangi nek ak sa yaay amul doole nga nek taw amo dara lo liggey amo ben poste bo xamne war nga ci meuna duggu liggey legui yow hélas ñew ne ko kay ma jox la ben jakarta nga dem liggey mais jakarta bi muy course xolal digeurte mbacke daru salam 200 300 yeen say nga ñew bokku ci rang bi ci jakarta mën nga fa yendu ba ngon
1: mais est-ce que lolo tamit jarna ta ngay ta def nako sudu non di keuf telephone
0: jaa wala
1: bokk ay agresser wala
0: ben non du ñepp
1: ñak liggéey mom yaat na Sénégal wax nga ko légui barna ñoo xam jang nañ tay jox seen diplôme dem di commerce ji wala bok ñu dem di ambila wala ñu def lenen ak lenen
0: mais ñi fi ambila lo ci gis réew mi dara doxul hélas réew mi dara doxul dara doxul dañ ñu wara gesto xol seen yi jox leen liggéey ñi liggéey ñu man tay sama kër xam nga luma fa nekké instant bi ni may waxé yow ni teud na la ak yow
1: ah bon
0: waaw
1: ah sonu goné lol tam
0: tam may laaj lutax
1: lutax
0: dama gis luma liggéey
1: gisuma
0: dara luma liggéey suma xeyé da
1: xey sangu baset
0: sangu baset teut sama biir
1: nek sa business
0: demuma fena
1: est ce que do tok muy dox
2: lay
1: dem non tok muy dox lay dem
0: billahi wallahi
2: assalamu alaykum
0: billahi du
2: jay kat sabu de man nga don jay kat sabu wala ki yepp gi fi
0: non mana
1: ay salam ko bax
2: do ngorom mo sorom bi ndir yankal de
1: salam alaykum salam ko bax waw
6: waw plaisir ko bax
1: tour bi
6: ami ding ya ci da
1: sama ami ñu lay siat
0: sama do
1: jeng nga sant
0: jeng salam
1: ah jeng mom neexul xamna da nga don reer mo tax nga yexa dug
6: deggal
1: lay san
0: ya sey da
6: waw mo ne
0: jeng salam wi ndé namuna la
6: ay wa sama do mo ne gis sama xarit ko xol
0: bilay ya sey da deug la
1: Macha Allah, très bien, merci beaucoup.
6: Dama don wote nak, du wote rek mu ñew.
1: Deug la, deug la.
6: Lolu deug Yalla.
0: Wallahi,
6: sa do neex na waxtaan yi amna solo.
0: Macha Allah.
6: Di ngeen del, macha Allah, di wax ci digeen ñi nga xamanteni

0: surtout yaay sédana quoi yow mom yaay sédana
1: wa am nga jëmono ji ñepp yëmu ñu
0: dëgg la
1: bay nga ci ñoo xamantene ñu ci biti di fox daw té ñu xam seen dikkel ñu ko fi sam li ndaw ci wax rek néna am na ñoo xamni seen borom kër li ñu leen jox doyul leen mo waral buñu jëmmé ci am lu ñu def ci biti
2: di fox
1: wa di fox
2: dëgg la
1: abdul da wara dëgg la
0: waaw waaw surtout way
1: di metti lu bari
2: dëgg la
0: deug la
1: tan
0: ko bari doole
1: deug
0: sa waaw
2: waaw deug yaal kontane lol
0: merci
2: ma sha Allah ya seyda
1: waaw
2: kontane na ci dugg bi nga dugg ci
0: jerejeuf
1: lay ngi moné yo da nga ba
0: mo xamna da nga doon reer rek motax nga nan dama dugg ba sonu moy lol waye
2: ah ma ngi djeglu ñu bëgg dugg yi
0: sa nek
2: ci mbi te mënu ñoo dugg
0: ma
1: ahi yow mom
0: xam nga leg lo wot dañu wara ñoo ma walla ay akon sonu ngone xamna temps bi da melni fi tolli mom mfaxasuna bu ko defé rek da ngay ki li nga bëggon lancé ci koñ bekk manki manki
2: yi nga
0: xamni lo mo fi am jëmone ji bu ko defé lata ñuy taguto
2: waaw limay ñëkke ñoo moy dañuy talal mairie mbacké suñu loxo muy mbalit ni lañu bëgg ñu japp lañ ci jëlé fi mbalit ni yoy sonal nañu ñax mi wax deug yalla sonu nañu lol ñun suñu wërgis yaram sax mënuñu ko am billahi wallahi ñaarël ba lima gëna itël moy tay buñu bëggona dem hôpitalu darou salam bala nga dem rek auto problème la nga bëgga dem marché okas amuñu ben tata wala auto bo xamné warna mëna dugg sañ ci darou salam lu metti la wa ñu ngi ci talal nak loxo di ñaan dañ no wara may auto wala ki clando yo xamne ñu ngi daw ci biir course ko bëgg dox sa soxla dox ko am bo leewul taxi do dem metti na ñaaral ba moy mbalit mi nekk ci ginaaw fofu suñu taati kër yi bu ñuy lekk wéñ yi metti na ñun duñu tok sax ba nawé ñu gis ku ñu poudreal sax japp lañu amul sonu nañu mbalit mi nañu ci dimbali ndox amuñu ko man mi di wax ak yow dama rot ba wacc doora ñew fi xam nga ne li metti na presque dama tardé ci émission bi deng nañu dimbali ci ndox mi nañu dimbali ci walu courant mais li ci gëna ité moy dal mom walu ndox mom nañu ci taxaw
0: ko bax ñu yobale mbokk mi rek xamna taguto da amene waxtu mom jëmone jëm ko bax assalamu alaykum
1: wa sama woré na ci jàm
2: ma ngi ci jàm
1: wala nday ñang daru salam
2: ah nday ñang daru salam
1: ñu lay nuyu di wax
2: ya ma sha Allah ma ngi lay fay ñang
3: ya ma bëgg ci
2: di nuyu wa daru salam gëp
1: haa jëf gam ni jaay
2: sama jaay
3: ba reer nga
0: sama ñang de mo lo
2: waaw jaay bay sheikh
4: ya jeen ngom
2: ma okay jaay naar
4: ñen do xeyal
2: ñu ci jam bu baaxa baax
4: wa ka yow kontan na ci yow
2: ma sha Allah
4: a deug yalla tonti leer na tegu na ci yow wax deug yalla
2: wallahi ma sha Allah
4: e ñaan sunu borom mu defal la jam defal ko ñep defal ko wala gi
2: amin wa amin
4: wa klap sun ayru mbake
0: amin
2: amin wa amin
4: sama ba ha ya lu nga di ko sama na sepp lo fon nak ni sama ya
2: ci sa ko waye dama ko defon silence
4: wala
2: ma sha Allah
0: jeureugat jagne sa
4: jeureugat way ko ta kontan nañ ba
2: ko ne kontan bay cheikh jagne
4: ba ba ba ba ba wax wax de yalla
2: ma sha Allah
0: ma sha Allah
4: jeureugat ba ma ba ya la ya to be ki am nga am nga di ni
2: ndaysan
3: sa ko jeukal ci ndaysan
2: ndaysan ma sha Allah
4: aba mon da non way wax bi yalla kontan da
0: jerejeuf
2: machallah
0: jerejeuf
4: ah jerejeuf
2: koku sama goro la sama ni jaayu borom
0: ko machallah wax tan bi jeexna xamna tardement bi ak yoyu bu ko defé rek nga taguto walé
2: voilà ma ngi nuyu bay cheikh jaay mo mu dugoon sama ni jaayu borom keur la sama goro la di nuyu sama goro marine cissé wa di nuyu wa daru salam ñepp nak di nuyu wa bowal bayuma fenn ma ngi nuyu aduna wërngal kep
0: jerejeuf
2: wa di len wax ne kep ko xamne yaangi doon duggu te mëno duggu rek ma ngi jéggu
0: ndéssa
2: bu liñ bi satéré ma ngi nuyu ñëpp té ci nuyu sama mbokk yi nga xamne hélas hein hélas 1 hélas 2
0: ndéssa
2: comment vous dire
0: mamorfal mamorfal
2: mamorfal basine sama doomu nday ma sha Allah luma def and na ko mom
0: merci beaucoup
2: muy dem wax ma
0: ndéssa
2: si ñew taguma
0: damuy
2: def na mom la
0: jërëjëf
2: ma ngi koy nuyu assalam yépp nak
0: merci beaucoup basone basine taguto xamna 10 secondes rek
5: man ma lay tagu ñëpp di ñaan ya jotta jamm benen yoon
0: amin
5: inshallah
0: jërëjëf merci beaucoup. Hélas,
3: loy tagu hélas yow ñu ngi lay gërëm yow mom jeune yépp suñu melé né yow santé aussi dina baax parce que bu ñu faté ni am nañ ben journaliste bu baax bu xamanteni xamna lu bari lu mu wax ak lu waxul xam nga ñak am sa téggine ak yaru rek motax amna yu bari waxoko waye la fa xew lepp xam nga ko ndax yow ñett poto ngay liggé fofu la sa place nek ñu lay gërëm dila santé dila wax ni la yalla nga am ñaarël bu baax bu xéx bu rafet di santé
0: Hélas di sante bax sonu ngone mo tam ma sha Allah vraiment soxna Bassine yow tam ñing lay jaajeufal di leen ñaanal jamm di leen jox dig dajé inshallah benen yoon ci émission geew bi jere ngeen jëf yalla na jamm yak
2: merci beaucoup.